Music sa se No Guns to Town, Natty King. Nan mizik sa li pote yon mejaz ki semp, men ki importan an pil, ki te zamyo de yon kominote ya.